ang kat. Apel ngayon wan ulat ngang kat, krakat penat, kaki nga kanan utluda jamah, pardah lemak, iya tekam terda jeput, kakarut lembar ngarutan telu pegai rentuang beliwang besi balan.

bukit, tinggi la legit, kena rayet, mata panawan dia, yontang petang ngang lembok aruan.

Ang city ay tengah nyengbi gamar jelo baruang nunjang tegang sarang sampua nitir puak punggo.